debeno be no ni wiasea ebi ensi da enwanwa a enti yetwe so abotan so yetwe na bo so yi deben enada de lumba ni wiasea obaye enwanwa ebi ensi da na yetwe no abo so ye bu nani mu ase ye di na tem ne matem wabra ni kwan se eba ne sa deben enwanwa a wo ye ebi sia kamintio yentunka